0: Salama asnamane othe ne va ori opache rampanta ola wasopanela sa asnamane mpwama e programa ela ya asnamane ni mathela vehavani.
1: Dieyo ni olelo mumpanta ola ni hala ulumasa artigo 7, 12 ni artigo 23 ya empaya malamulo sinweha sa sopanela sa asnamane.
0: Muhive!

0: ịgụ mụ na orimutu ya ole ohikwana ihe iyaka mulokonu nwata nna sheshe artigu set
1: asina mane othene akala na sophanela okhala na nsina ni eboma ehana yawe hawe haka ni akosopi wakani asipapaya artigu 12
0: artigu ola ohima wera asina mane othene akala na sophanela oiweleliwa ovaha miruku saya ni miruku saya iyo sihana sititimihi waka ni seteli waka wakala wera iyo sinateli hamurima.

0: Miki.
1: Asinkwi humpanta wa sopone la sasna mane ongote lava.
0: Tie yo, ni olela mumpanta ola, nuluma sa artigo 1, 7, 12, ni artigo 23.
1: Ya empaya malamulo, singweha sa sopone la sasna mane.
0: Ni mumpanta ola mwawiherwe ni asinkwinyu.
1: Belusha goshinyu baina.
0: Ni mio Ana Luis Benes.
2: Niriva mosa.
3: So, panela sauce, naman.

0: Ebele bajiri pa o ito ra 17 minuto sto apusela lendo bana lo.
1: Alo.
0: Bon dia.
1: Bon dia, se yo
0: mo. Ba manyelina.
1: Ya, yeah, mwanadio ni ndala kwa kwa.
0: Jamani karibu japi twa ragulila.
1: Ni ya ra kwa mtuka ga ndi sisi ba dia ba au.
0: Sisi ba zika.
1: Sisi ba o ye lo tu mu le ha.
0: Ana bila utaka boshi ni ba.
1: Asante.
0: Tukwa wish la believer. Asante.

kukumbukira kuti undejunyu mathandauza chani. Undejunyu ili ndi thandauzo lalikulu, koma nangati kwa ife wana imangothandauza siku losowera basi. Popandi za mtundu wina zimene timaziona ife nangati osakhale kusowera. Achinjathu undejunyu imathandauza kuti ndi siku limene adamwalira wanthu ambiri mu vyaka vimene vadusavi. Koma pamene pananeso ndimafuna ndiziwe kodi iwe rasuli akugulira chani chimene siuvale pa siku la mawa.

0: andiguli la vovala.
1: Vovala ngati chani?
0: Malaya, trouser, disapato.
1: Ndi kungoona ngati akugulira vinhu vokwada, koma ine ndikalosa zione tikachoka pano ukandilangiza. Usimandinamiza kuti andigulira sapato vovala ifukwa wena mangokhala kunamiza kuti mbasati thane. Koma ine naneso nangati kunyumba ndekuti chopana ndigulira. Koma sifunika kudandaula chifukwa choti adandiuza kuti salale ikaliyo satuluke. Ndende ndikuyembekeza popande kudandaula. Achinzanga nangati chopande chimene akugulira. Benkani ntima osada nkhawa chaka chibwela muzavala chifukwa kuvala ife sitivala pa 1 June yomweyo timavala siku lina lililonse nangati makolo yathu yali ndi ndrama iya yati njathu kwa mwimbwa ndikhale ndi kucheza kwa feria zathu kuti zaendaenda bwanji feria zathu dati njathu kuti tidali mkuchita chani mbanyumba mwathu pamene dali pa feria ya Juma Imozi. Chifukwa feria ya Juma Imozi imafunika kumagula makaderni yatu ya mene tidali mkusomela ku skulu zijazime timasoma zijazi kuti sizidatawa mmutu. Chifukwa mukhale mukujua kuti zimatawa mmutu. Achinjatu koma amene muli pa munda mufunika kuti muandikile pa town chifukwa mawa ikuyamba skulu. Mawa chilichuku kuchichaja pa 1 June munchaka chino cha 2026. Pachaka chino pameti zinena kuti vyaka makumi asanu kuja Imozi kulama mu utendele kusamalira ufulu wa wana. Kalibu ndi kucheza kuja kwa skulu.
2: Achinjathu tili kuyendekela ndi programu yathu ndi timadziwa kuti tidali pakati pa feria ya Juma Imozi yapo tidali nkuchita vinthu vosiyanasiyana kwambwemo muno mu studio tijikhala nkucheza nda achinjathu wena yapo sajikhala nkutikambira umwapita feria zawo poyamba ndili ndi njathu uyu Exaltina. Exaltina tatikambirako kodi feria zako wapita bwanji ndi vinthu vingati udali nkuchita?
3: Feria zanga ndapita bwino ndi vambili ndidali nkuchita ngati kusowela, kucheza ndachinjanga, ndi vina kusoma.
2: Delfini, uvingati udali nkuchita?
4: Ndidali nkuchita vinthu vambili. Ndidali nkusowela ndachinjanga, kuthangatira zinchito zapakhomo.
2: Ndindili ndi njathu mwinancho yosati kambile jina lake. Kodi jina lako ndani?
4: Ine jina langa Givaldo Carvalho Saide. Ndakhala nkuchita vinthu vosiyanasiyana. Kusowela na achinjanga, kutaniza nchito zina zosiyanasiyana zapakhomo.
2: Achinjathu nkujiwa kuti mawa tichakulira sukulu pa trimestre ya kawiri pa chaka chino cha 2022 pa trimestre iyi viyani muyembekeza?
3: Ine ndiyembekezela pa trimestre iyi ndisome viwi kuti ndipate nota zabwino pofuna kuti chaka chino ndipasari.
4: Pa trimestre iyi ndiyembekeza kusoma viwi kuti ndipate nota zabwino kuti chaka cha mawa sindabweleza klasi imweyo ndichita pa chaka chino.
5: Pa trimestre iyi ndiyembekeza kusoma viwi kuti ndichipata nota zabwino kuti chaka cha mawa ndipasari.
2: Vinthu vingati mufuna kuakambira wanthu onse awati vera pa nthawi ino?
5: Ningo kuakambira kuti simunasiya kusoma khalani chilimbikila mmazi autambira amapata ntchito zosiyanasiyana chifukwa cha sukulu limbikilani kusoma. Kusoma ndi kwabwino.
3: Kwa chinjathu ati vela nthawi ino ine ndingofuna kuakambira kuti sadasiya kusoma achilimbikile kusoma kwawo ndanizake kusoma kwabwino ndasidatengela masowelo kusukulu.
4: Kwa chinjathu ati vela pa nthawi ino ndingokakambira kuti achilimbikile kusoma chifukwa kusoma kuli kwabwino na atengele masowelo ikhoza chaka cha mawa kubweleza kilasi imweyo aliyo chifukwa pofuna kupasari imafunika kutenga nota za trimestre yonche.
2: Achinjathu tayavera maganizo ofunikira kupunda kwa ife wana. Timadziwa kuti ife wana tikamasoma tijikhala nkutikonjekela kuti tikhale nalo tsogolo labwino. Ndi ife tili nkuyendekela ndi programu yathu.
1: Iyaya achinjathu pambuyo tidali nkucheza pamene Monica dali nkucheza ndi wanthu yawa. Kujua kuti pa trimestre tidali nkucheta chani koma njathu yumoni kwa kuponya kuti wanena kuti pa trimestre ino ya 2022 osati 2022 ya Monica. Ndi 2026 kodi ukali mkuganiza za 2022 chaka chimene udamaliza iwe sukulu wenafe tidali mkusoma ndi zifunika kuti uzikumbukira kuti wenafe tikali mkusoma munchaka chino cha 2026. Iya yati njatu, kwa mwemba yati kali ndi nyimbo inancho mungati mwa programu yatu. Osa yolo kutipa kuti programu yatu iliyoendela chisangalalo ndipo ili ndi mezo siyana siyana. Bwanti kali ndi nyimbo inancho pamene sititubwele kuda kupachilani. Langizo la kusoma ndi kufana na avo mungati mwa programu imeneyi.

ndilipano ine baba mai chiriza ichi chiri chosa penyereledwe ngati vonse pano vindipweteke kupunda kusowa kwa inu kupenyerela Esther ngati umwa anya inu mukadampenyerela nambo sindijiwa ngati ndichita bwino nyengo zina ndi mavuta kupunda nyengo zina ndi mapepela chifukwa kuti iye wadakhale munthu nambo posaluze mundilekelele ngati ndilakwa ndimachita vonse ndichikondi ndisintha ndiyesa mtundu wina kusiya kuti iye nayoncho wasankhe kukula sindikusiye olumba ndiyika chilanga

0: Napmeli wa huvo woni kotelavo. Olelo na locha sa ohia ohufera wa miravo. Ahirino mikalelo so wikali hawo.
1: Muteko murameliwe provincia wa Zambezia mamasu a.
0: Odati kalishtu, Julinho Damião, mamitipo nyoho leliwa Amilcar da Conceição. Mpaka esimaniyo.
2: Elapo hinasiri. Lakana pama na ukumhira vate mupuelelo.
3: Elapo yo ikala nisiri. Mwiwana no vareri vamwela nuhesa miteko sa usomi ni otukula ukumi watu ni radi Musambiki.